faced by Langiva Bear, children living in violent homes need safe adults to help them. Longa winga o ngai ka mai ki pea o ka ke e ta atele a tono na e tau te sila fia ma o loa. E mana mi e la tau ni tangata mātutua e me whai o na to o maanga i ai ma fia ma o SF so soani SF i ai la tau. I a tono o oi o se tua oi, se wō, ale a inga o se whai a onga. Ia, po se tangata matua na e te sila fia le mea lai tupu e le te tau o na tupu. Ia, ma o au upu, tai peo na laulau watu ilunga. Ia, e te le lava se awhai, se a awhia le lei, e ono maua ai se fisoso ani o le nata mai titi, po le whanau, o lo o maua ia tūlanga le le lei. Ia, tau ia ina ia alofa le anganga o le atua, masuia uma tātou, ina ia tātou lafoa ilea mea o le whasaua. I whānau mata i tōlua, ia wai tali tonu. I tā tele tele i tātou a inga Pasifika. Ia maso se a inga lava li lalulangi. Ia se fsoso ani fo ia le tātou porokalame o le whātāwa inau a inga. Ia e tātou tia ia vāenga wa ele o le finangalo leo le atua. Ia o mea o lo o whai e lalu nei. Ia ma o mea a sākangi. O le aso atu ma sina fsoso ani fo ilea. Ole soifua mā loloina. Ia o ngai health tips. Ia o ngai mea whaingo fie. Ia ai talitonu. Ia o ngai alfa manatu. Ia e... Iri leiri tau longo longo. Ia wa atu wa fwai anga o kākou. Fai a kākou. Ia ufa anga longa alo fwai meti tau na fai. Ole fisiri mua mua. What is a good snack? Ia o anivai a inga lilei. Ia o tustusinga ia tamaita ia le... lato ngā luenga ia o le tilo tilo le lei mea tau mawha le lei. O mea lai o good snacks po o vai a inga le lei mua mua o mea fo i o cracker ia ma cheese ia wha popo ia ima mea fo ika o veci eise la li lua ia o le fruit e ok a walawa le ta itas tasi le vai a inga a ilo le ta itolu le vai a inga e tasi lo inga a apple morning tea pea orange le afternoon tea. Ia, ili leile ngā le vāvā ai leo le tolu le taimi e tasi. Tolu, ia o le mailo, whāpōpō ia ima le susulano mea mata, fo ilea e low fat. E awal whāpōpō ia ili suka. O le mailo ia ifo ili suka iti tonu ai ili pauka ngai whā iai. Whā, ia pionita ua ilunga ngai sticks fo ia o veci e ka aloki se la li kukama. Lima, ia o le yoghurt mo o kōngai fie le yoghurt. Ia ai piki yoghurt fo ia ka o low fat le ia le tik a le Heart Foundation. Ongo o nuts. Ia nuts fo ia lulu ili lima. Whātumula o lima. Ia ia ipi nati, cashew ma almond. Fitu. Ia popcorn ia faili fale. Ile tele se maa sima e faa opopo iai. Walu. Faa ipula a fifi il fasifalawa ena ena. Iva, ia po mea tau mawhawho, ia fie fie tātou e tutoe mai lesi aso. Ia, pa wale mea, ole, awana i mawhu se i tulou, ia ai maanga ia wao kākoe, manga e whao ngā mea o maawanga i mai mause mea e tia, ia ai mai se futātou vo inga ola mai sā moe, kaule ingi mea e sikili. Ia ngai maanga ia, toi wha vela lei, ia ai whai e te sivai a inga pe a whitau i male aso so ai, se fulu. O nisi fo ia taimi, e mwhai ona vai ainga ia il vāenga fo ile maa sengwha ngā lwik piki. Ia le si vāenga pe fie fie vai ainga lwik piki. Ia po le cereal fo ilea, ave ia ile susulano mea mata, po le low fat. Ia o se tasi fa fisili lea, o vai inu, po a vai inu e fitaui. Tāla fea ngai i tau seri soi fua maa lolo ina, mua mua. Ia fa pēti tau ona, walu i puwai a uli, o le tap water e inu o le tangata matua, i se aso. Ia se iwanga na ai tangata fo ia e wha atonu winga, wha apitoa, e fo mai, e aua le so ona inu wina, ia soa vai po fluid, tai pio tangata fo ia o wha mamā toto, ia manisi o e mai fatu. Lua, e siri siri lava le vai a uli po le water, wha apea le susu a lanu mea mata, low fat, ia pēr wha pēr lea o tangata mātutua le, tala no e le vāenga lea. Tolu, ia le vāenga lea o whangu